Bana baki mikulu na baboyi bombe. Mabeti baki mikulu na bazongi na ngako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ngako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ngako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ngako. Yama kasi si asiki bombe bazongi mayele.